tengu asinang gen baruah ngar kuang lalo baruah o taruna darangan tak.

pula enango bura apa lo ketarubo belet nga labuang singkot mulut tabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo terengah lengok kenyarak.

0: Samantha Nali Hari sa Dalamay Pamarindang Malam.
1: Sigulay sa Jalan.
2: YFM Sigulay Sijalay.